0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor de pagauka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna tokorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumbata mata soni wa husu ala fia aware
1: dancer on the beat.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: buga to go bufoka madede nal mi minna bar orandi hida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang sagar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau padan martin padan reider mi de bat dran nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan ken bin misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kaymadi yiko kayta wule be be mi titim bona timbinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni de kwana me gudu nana hatun be sa na timin getu
1: temi omo togun awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun.

0: for my country.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si eyi ti ijoba olede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si n lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won
2: tenne pikla kale gunko genchi ma nyinyare ka kubo mo le to to gute ba anyi muriye ye fe owo ku ile ba se ba retugo gendere ne yo ku tu bo ya pe te ulu tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku ba se ba owo ku ile bu ko nu le yo wo ku ile ba se ba ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke ule fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atapa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi savele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena pale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke du buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe kula iri la wel me kuru
3: dancer on the beat.

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ga tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ka ga me pate ga ri do. Ka jo de tana me ya ta de teni na me u ta mo dan ku ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ti ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti na ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ya wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam ku butan wuti ya wuti ya kwata jan ni ke yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti yan buri yi bi sai da ku wannan kwa yi bi ta sai da butan wuti be ni kara ku butan ku siga wuti da kwata do mo mo da diya butan mi ya ba to ba kwari do wuti ya ta tin ga bori teni da bunyi buka ndu wati mi ya ga ba yi ba ke bi ya ka kai na me be ni bori ga duwa mo mo da ku na me ya ta ngani bu yin mo ko mo bakina akina do ga ye daga to ye paga piko kabala daga ni akwa ni ba to da na mi ya ko ba adwara mi ya do amara ti mo mo da ban ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do panna de do ta.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne ka

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi mon kuni lu yo tsa wi mon salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yulu gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro kinye koma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da kom na apipi ko pengba po abora ya na na che bo baba nga ya anya bon
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: eska

to go na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kam kanne ka ko kona na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar nga njam so ka njam mo pota bina wi ke puini na yo to sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa o ka njam mo pota bina wi mo ko ne lu yo to sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na do ba ya ne acha ne le jo ngam ya bana na tin na yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko pin ba pa bora ya na cha bo ba nga ya anya bon

tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gu tebe anyi nguri ye ye fu u ku i le bese be ke re to gu gendere re ne yo ku tu bo bia kwe te u lo tu le ki che che eni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku i le bese be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram ble sebu o kui ke atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele sebu o kui sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena pale.

0: parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Ngantala ko hini tise ka huno ngara we kata ka huno ngata na akwasa ha muto namba karate tata notasuna gran lome neresiru mi se muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agalmita gra yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware ko ngata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo la fia awara na wo mbata mbata so ni o kusu la fia awara
1: Thank you.

temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpon ju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada orandi hida na bada bada har na mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundi lega matar na bada har wule mundi ba sonto mu murim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu san da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi iko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me gudu na hatun.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chika nyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egba gbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Dancer on the beat.

tartata na tawar togo wisa ema amila nekal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana te muto nampataro kwaso lao taman.

kita tamarta wale ka sta no apiso na wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o hala fiaka sarta ka atkisa awarta o kwana la fiaka agweta muto

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, puff and blow a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupin in na, you to say you pin in it. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pay yard. Lili mo sa wakan jamo pati bina wi mwanku ni lu kuyo tisa wi mwanku sa lada. Yana ma nisayen kara atempon na gran lome atempon blan yar. Nyilu ngba sa gane acha, ne chula gabina leke ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo ngba mbi abina ne tine yuru ngob nan kane ya. Nima ba jala mwaka trene ka nima kaka na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pulu kinye koma. Say, can it trete, cutting back more mokina fever as simple. Do not say, Trotogo da Gomna, a pick of Pimba Borea,
1: Bogosama, Bagalmi, Sondabuna, and Abilene, Sobolu never be able to wear the Unmuda. No, no, Alwata the Laz is a betemi, Sobolana, Lady Umbogorum, Dindima, Navleda, Kajila Dindimi, Bo, Haser, the Naganaka, the Kutun, and Anzangu, him with Tuzu, Fede, Tabango, Holuda, Gitida, Sore, Holuda, Gitida, Atobama, Holuda, Gitida, and GV, Holuda. Agitada. Tindimi nalende po ha servina gane kete ke ko nede ni lurungu ngul ni duzo. Tede o karo holu da agitada ni lumetete da agitada. Alwatan dubaru mede gitida ullu ni ndete da gagalo lara ki hilisi zed po ga de o sobala ne. Ele roka da kaya ya tiki ngu gagalo lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala. Gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne enebda. Rubaru wena so bolu wala badiye botugo ya adege kande ureo sing ne botugo don no hodi tel won tum na da alafia so bor kande ureo sing ne botugo don tom do ne minis we jon ne tum na da alafia to meyo ni lisuya padam no ne pozuru
2: togo juko muda ti o do ti ke o e tono agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akho su do aku ti pe lo nku video la mesenyo ogbole kata chame ko lo yi ha gba wa towo o so afolote inu nono juko Togo juko la plemo, mudo mama avavame, le togo nyigma di uho, le kwe kwi makho, makho, bali, bali. Watuwa kuome, le kareka, ya nglakbe to, kwa nya mudo le nisi ameleka ho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti la, vayi nkeke ama dente la no, afo ule ti le kwe ti me mi le. Watuwa me nglak to, watuwa kwe duo me le kareka ya nglak mi. Kodu godu to, waso kupon ti ni woma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mudo le niti mi aho. Kolo fini mi ave kwele izi mi akwele mi asolo lo kolo ame khokho nwide asolo ame hle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelonku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo igbadọ ato

war togo wisa ema mi yila ne kal mite se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi ta kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wareko ngata karana wareo

0: peace for my country.
1: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kankane. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opot bena wi mon ko ne lu, ke yot sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko ngba pa bora ya na che bo bo ban ga ya anya bon.
2: Dancer on the beat.